Consum ni bi seme come se. Kameli ba woman e ban yin. Hey. Na wa de na ma ton so de ma sai mu oturu mo. You are the Israel for every people bu nu mo. Adi atu so wa. Kameli ba le ko yin da.

0: opportunity na mko sikani bifie
1: anka stress na ko amekasa
0: abla sikani ni to table
1: na yene ne menje na didi wie ye
0: didi wie no afrene ba ya wanu mo adro ni bi akwasi wanu mo adro ni bi koko wanu mo adro ni bi ebi ame no fira busua fi bi aso ye didi wie nkono mo duro Atomna metiase, Remuna meke kamehu.

wodi awoya kasiya woya kasiya na woya Ewadi media ma shishama minya obia yadene tutu webe yo

0: wadene pa sabafuru wa mama ko masabo sese mata kweli awu
1: yes
0: eti na bra meti asie niyo na tia na mete dada na mato meto foto o yo ba ya kasio
1: yes
0: o yo ba wa wa o le pa bia

0: Africa. Mebe Obana.
1: Awuzi ane mo so for pambo ha. AKA Prophet 1. Oso ne de ne yebeka ho asem.
2: Ni.
1: Okay. Anya, yes shasi. Oso fana se madros na yeden.
2: Dros for fra pa na no dey.
1: Ei sa, na te sen.
2: E madros for fra pa sam dey. Ayi nwi. Ni. Ni. Ni mu ni.
1: Aware fo ma e se bi no hwe o mo beda e ko sen.
2: Ne kro ne ne beda. Adi so de ne sa biem se na o jwe jwe no. Adi ara ho.
1: Sa?
2: Sa ne wo pa ya boy no adai.
1: Ah sa no nwi dros no ma ne ne sen.
2: O mu nya pa di bi di ta di su sa. Na nwi ni ku su sa. Enwi ni ku su sa. Na ye ku ha bo nanim. Enti wa oba, wa challenge nsa na wa oba. Unu se japade na efu awo sa. Enso na sabi. Eye nwi.
1: Eh nya mini pa, e bia dross wo pe no no.
2: Udi nwi be dross. Ebi so be se dross pa de na ye.
1: Anka mi pe nwi de no.
2: Gati. Wa boa.
1: O. So fu ebinum to so. E bia odi nwi ni ma nim wo na bobo ha. Kufu ti se nkwasi afo hiniti. Na abalance to no.
2: Ja nkwasa giga no.
1: Na za wo kan se ma bebre she dross.
2: Ma bo bebre na wiase samri. Wo she dross.
1: Wo hwa di nti o mo she dross.
2: Sabi ona manu tuba osunti.
1: But e bin so ana o she turmutia ni bio.
2: Turmutia no. E no ma jai.
1: Sa?
2: E di nwi na ya dross. Asi an design.
1: Okay ma o mo she dross no bi ni hefo.
2: Minister yiri binum e she dross. Asof ma mi fo binum she dross.
1: E ni ze o yire kura she dross.
2: E rawsam.
1: Okay e na hefo fo bi.
2: A police for my binum e she dross.
1: Na police ni ba she dross. So I don't know what's him.
2: Now you press the banana jadros. What do you mean?
1: Now so for whom ma or moshe mi dross unu biana.
2: And now baba kwa ni moshe jadros. Wako trofa de. And adi ane pay se ta. And you appear no tono. And you body apra fan hon.
1: Hey, any ane yankro neti say.
2: Nenu me nuine fuwe buaso.
1: Hey! Oso for se woke. Eme kura mtie se moshe jadros.
2: Uti apre che se moshe jadros.
1: Na se en noma.
2: Wa bua.
1: Oh! Na se se ma eden.
2: What you are dropping this about Tori? Any siano?
1: Na eden ni hunwe no.
2: Na dia yino ho.
1: Nti se se menya den.
2: To dross, na ma na ton dross no. Enye sika.
1: Na se ma na na wo kan o ma se. Nye ka kire ma no.
2: E ma mo to dross o tom.
1: Menye sho so ma te kan biem.
2: Mo to dross o. E ma ne binu mo. Mo sha dross o. E ma ne binu mo. Mo to dross o.
1: Oso fo master ti di watem.
2: E di edi matem o fie. Mo di matem ka mo sha dross. Kwa kwa se.
1: Princess Tina si wunti on sha dross biem.
2: Yes mo ja kenenim.
1: Oso funti hwi ne dro so hye ne kwa na ye problem.
2: Ni to no so no, ebi mu dia mu kankan kai.
1: Ado hwi hwi turu mu ana.
2: E jam kwasa giga no.
1: Okay, okay. Na wo ka no to abena mu mon.
2: An wo to ne se mu bawa. Na wo to ne wo no, eso fa so ne sai.
1: Eso fa so ne sai ye de ne.
2: Ha wo kwasi asem.
1: O ka ne se ne ni die mu hwi am.
2: Asma kan mate. Wo hwi ye.
1: Ah. So fun so wa no ya ya ya sa aden.
2: We ma no ya.
1: Na na o de onim.
2: Uturu mu pa na ko uturu mu. Me di watam.
1: Ene e beboa mi na me ko horo mi de no.
2: Me na twa.
1: O ba so betu ma beboa mi.
2: Gati. Wa boa.
1: E wa ma me huhuru.
2: Na ya krase ni.
1: Ya se pa ni o. Oso fun tu council na ye bi ko sen.
2: Council na si se bi aba. O so da na mini ni wi e bro.
1: Ne no sa na ase chere sen.
2: Me se mi me jwa pade na ada na bro dia no.
1: Na so ye so fun ka ma ne wi nya me be ma foforo.
2: Wa boa.
1: Anko o wija peace kitikiti sin ade bedjon so a.
2: Wo kwasi agai.
1: Eh sa wo ya me fere sa agai na ba en.
2: Excuse me.
1: Wo de twen me fere na ba.
2: Mi ko to dogu for myself.
1: Okay my guy. Afenya mini pa entu fo kakra. Wo ka ba ko na maka ba ko dikan.
2: Prophet Jire. Shadros.
1: Prophet one yire. O se Shadros.
2: Master, be very careful. Pati.
1: Okay mate. Wo de tu dada ba fere kwa fo kakra ma me.
2: Ho ye tie tie jojojojo sam ya mete ya. E ma won to afenya peja. E na wo de kire. Wo de kire kwa ye hu. Na de ye ho.
1: Woah. Ene tu mini pa Elizabeth akotofu mami.
2: Wo sanku wai, no wo change the housing. Wo da no mo ba fun. Na bi asisan housing. Be very careful.
1: Na wo fu do ma ware fo ma na.
2: Mo mo ware mu kunu na te. Wo kunu ka ba kunu aka nan. Wo ka ba kunu aka sia. Dem krase ne ya na retia ware ase no.
1: Na ne tu ware fo mi ma so fu mami.
2: Me ma mo ware mu yire no mo so mo jam yire no mo fie. Wo yire kasa pe na buafu. Ade a wo nyanya so be ko ka na buafu. Wo kwase agai.
1: Nyamini pa, Louise Dias wa kofa girl bi.
2: Wo nyamini pa me kofa girl bi a.
1: E de ma mi sa, ma type be na ape.
2: Me pe oba, o wo to. Me timi di mu agro.
1: Na de ntia ne wo nwro yire to ho so ne ni hia.
2: Me timi ne me yire hia.
1: A aden.
2: E fi se ni tumu nye.
1: Ei, sa na aduane be na odi ntia ne tumu nye.
2: E ma moni, fantane, farmer kini ade. Anana sia ye tro ka na osifie.
1: Hm. E ne da gro ye fo ti wuram.
2: Aboa.
1: Ntu ne ne beda romantic words be na ya odi ma no.
2: Ewura, utumu bon wa kono ko ye mu ye.
1: Ah, nti sa na se na kan kire nse ya wo nye no.
2: Ya fa samna fa djuju support ya se ma enko saponum na otim de atwutu kwa ni yesa
1: ah na me kase ya de sapon djuju ya si chire do kunu
2: gati wa boa the thing goes crap
1: abuse wa ni video wa subscribe to my YouTube channel every Monday be a new video beba sayano
0: wenubo.com we see the capital mene obana.

Emra bidruye na oni frani bia na na mi afra na osati kwanche na osresra bia oni frani ni ya frani batine na sa ni frani no na osati kwanche na osresra dia no na ni pani mse obetna ho akwawie ya na emra bidruye ema ohini yesu du hon mo no sa ni frani tie mu ka se ohini ba david ba hwe mobo na jesus jem etsin ani mani frani no osa ba se san e wote bia fofrom na nipa ni bi hunu no mo ka se ah enya kwa we no na nani afra no ano ten kwanche sa sresrade no na bi se ayo no e bi su ka se eni wono na wo jina di awade ho adanse mo mu hunu se ayo no na awade aye ne san ti se awade agi se ni frani na hun se wo so ade bia aye nchechire ye aya mania ada wo babra bo so no awade be sane wo bagi wa frimu

ẹyẹ nyamia ba chine dina me ho sẹmi awote ifi mere santini ne me yan ho sẹ wadi obi are hamoda edi onua wuti me be se le catch

wahene yesu awo tsone musa na woni wasua fone na wa epone so sabra woro mo na mapone so na aso chene po dendende no wahene yesu wo munyane wo ma jen kwa yesu ukatai ema epo aso chene na epo yindiri no epo aso chene ye dindia na no pe na aso chene bia ebo me bramo na erade ema ne ema nkoyie na ma abra bona hwiase no wahene yesu wo jedia wo musa ukasa na no pe ya sa aso chene ebe yedi wo me bramo e sa se sa bro hine ne bu katneza e ka se se drak ni mizak ni abednego wo mun kutu ne ho ne no na wo nya jedia e wo wo erade mu no wo ma kutu no wo na wo di wo mun kogu jafro no ne mu no sa bra no na erade wo ho sabra na erade ukasai ama edu mu kogu jafro no mu mu sa firi mu dia ene ne na no pai adie bia aye ya no ye